0: ning maong istasyon
1: sa katawan.
2: Okay, salamat partner. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, sa probinsya sa Bohol o sa tanang kaliwat ni Dagohoy sa 40 City ka mga lungsod ug syudad sa Tagbilaran. So may buntag partner sa itong mga suking tigpaminaw niya karong adlawa partner no. Dunay mga kalihukan ato ni paibaw partner nga katong mga atong kaigsunan labi na tuway mga trabaho partner o dunay mga trabaho. So naay mayong balita partner no sa alang sa mga nagplano nga mo training alang sa pagka security guard bukas karon ang iba kon Esperanza Boone Aspirin Security Training School no nga naimutang diya sa may Almira Diving Resort Compound nga naimutang sa may Napaling Point Poro 4 sa Barangay Tangnan Lungsod sa Panglao partner mo dawat ani sila og mga kining mga client no o mga guardya kay kanira ba partner dahil aton hibaw-an nga base sa report sa SUSIA na sa mga 70% no ang mga security guard nga nag-duty walay mga lisensya.
3: Mm-hmm.
2: Unya kung madakpan ka partner nga wa kay lisensya sa pagguardya, 100,000 ang penalty ani partner. So
3: 100,000?
2: 100,000 ang penalty. So muna kinahanglan ta no kadto mga agency, ng mga security agency nga nagpa-duty nga way mga lisensya inyo magguardya, ala sige undangan na nyo. Kay naay training mga kaigsunan, di magukag ka kag license partner kun dili ka moagi aning gitawag nila og pre-licensing training nga 120 hours ang imuhang himuon. So nindot ni siya partner no ato ni paibaw sa tanan ato mga kaigsunan. Okay, so para ito partner.
3: Maing buntag po dai sa tanan nga mga listeners sa 102.3 Kiss FM tungod kay nakahook up ta ron diha no. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpaminaw pagsunod nining programang Tingog sa Katawhan labi na sa atong abdik og kugihan nga DJ si DJ Cyrus.
4: The vaccine.
3: Oh, may buntag nimo diha sir.
2: Okay, may buntag tara no. Niya sa atong mga empleyado sa mga pribado nga mga buhatan o sa atong mga empleyado partners sa gobyerno. Tanan no na tumakaigso ng bulano no niya. Karong adlaw partner, atong gihandom ang ika napulo og tulo o sa mga 30 katuig nga kanang paghandom no sa nasinati nato kaniadto ang 7.2 magnitude nga linog no dinhi sa Bohol nitong tuig 2013 October 15 tuig 2013 so ika kwadron ika 30 katuig partner. So mo na nga karon mga oras sa partner alas 8 man to kapit.
3: Alas 8 to.
2: Alas 8 kapit.
3: Karon ito mga oras.
2: So mo na nga kwan kanang nagpasalamat ta no nga nalabya na to naka-recover ang Bohol gikan adtong maong linog makaigsunan. So mo na nga karon mo ika 13 ka tuig nga paghando mga kaigsunan. So naay mga kalihukan kuno partner murag naay sirene ba tingog sirene unya naay mga kalihukan ato mga kanang Disaster Risk Reduction Management Office no sa mga kalungsuran o dir sa itong probinsya sa Bohol.
3: Okay. Mayong pagpaminaw ni Rene Chris Kadja Arcamo. Good morning mga idol. Matod pa niya Limwell Ungab. Mayong pagpaminaw. Matod pa niya good morning mga partner. Ryan Palak watching live from Kutkutan, Valencia. Baltasar Ilman. Matod pa niya mayong morning mga partner. Okay. Magisigot ganita o paghandom partner.
2: Handom.
3: Handom.
2: Nay po nang handum.
3: Nanay ka o nanay handa.
2: Handum.
3: Nanay handa. Nay handa. Nay handa. Dumdum. Mamo na, dumdum, handum. Kaya ka nabitaw maghandum ka or magdumdum ka sa kamatayon sa imong ginikanan. So, naam maginay handa.
2: Sumad, sumad.
3: Ay, so, nay handa aron sa Bohol.
2: Basin, huwag nay handa. Huwag kisig, pangutan na kisig, handa.
3: Ay, mamo maginasa kung pagkahibalong. Ngayon ganit kang paghandum, dumdum. Sa atong nangagi na ba? Kamatayon, unsa na diya sa imong mahal sa kinabuhi, naadyo kay handa nga himuon, salusaluhan. So, asa ang dakong handa karon bilang paghandom sa niadtong nahitabo nga linog niadtong 2013, pitsa 15 sa Oktubre, atong gihandom, asa na pita ang handa ni kay adto taon niya.
2: Anong handa mo po yung ipangita, partner?
3: Ayaw! Ayun, laguna, makasimta, pamahaw, ikaw, Gidoy. Naamagin na sa akong pagkaibalo, so naay handa ron.
2: Naay handa.
3: Oh, asa ka ni Depita kay mamakalsta.
2: Oh, niya, karong adlaw, partner, sila si First District Congressman Babayap o City Mayor Gene Yap. Sila ang kanang gahost, partner.
3: Sila gahost?
2: Host ka sa kanang kalihukan karon karong hapon, ano, alauna sa hapon, partner.
3: Imbitado ka.
2: Imbitado ka.
3: Sige pa na yun. Ako lang gisiguro ba? Ako lang gisiguro.
2: Gisiguro. Kaya, mo na nga, doon na sila ang host partner sa Unibawaan. Sila ang host aning maong event, no? Nga,
3: okay.
2: Kuan ni mahog ni siya tigom sa mga mayor sa Bohol, partner, unya tambungan ni sa atong higala.
3: Atong higala.
2: Nga sekretary o kalihim sa departamento sa Interior or Local Government.
3: Ayaw! Si DILG Secretary Junbic Rimulya.
2: Oh.
3: Amo ba na?
2: Amo lagi.
3: Sabi na kung kakaila.
2: Ba, nakiglalis ba rin ko?
3: Sige ba na yun?
2: Okay. Atong, pero dili, sa ito imong kuhan, dili kumpleto ito imong ginganlan.
3: Ha?
2: Sekretary Juanito Victor Junbic Katibayan Rimulya.
3: Grabe na itong pagkataasan ng alana.
2: Ano mag yun na iyang kumplet?
3: Sige.
2: Unya, kuyog ni Sekretary Junbic Rimulya, mao ang ato ang PNP chief.
3: PNP chief?
2: Oh, nga si Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr.
3: Mga dagkong mga ranggo.
2: Mga dagkong ranggo. Naadire, unya, nasa Bohol, kay karong alauna, na itigom sa mga mayor, unya, dungan ani partner, matod pa ni Provincial Director Police Colonel Patricio Degay, nga mag-apod-apod sa 50 ka Unified 911 motorcycle.
3: Manghatag!
2: Manghatag, partner. 50, so kada lungsod, pila man ka lungsod ang Bohol.
3: 911 ka nang mutawag ka og 911 niya na rescue dayon moabot?
2: Mao siguro, tries pero motor ne.
3: Motor.
2: Oh, motor ne.
3: Kay na, unsang dagko nga motor, unsa man ang motora?
2: Kanang murag porma og unsa may tawagan ana niya? Honda Click, something ana nga mo ba na? Oh, mobi.
3: Oh. Ayaw lang hingan lipo di.
2: Wa man, mo taw sang motora dira.
3: Di, unsa ba? Di ang buta ko ipasabot unsang motora, wa ko mingog brad. Unsa ba? Scooter ba?
2: Dili.
3: Or kanang normal rang
2: di karon kanang mga motor good karon nga.
3: Di kanang mga dagko ba? Kanang usong nga motor, oso.
2: Oh, kanang sikat ron nga motor, kanang sikat. Ah, sige, sikat.
3: Kanang pang chicks.
2: Oh. Ayaw! Pwede.
3: Ayaw!
2: Sige, 50 kabok, partner.
3: 50 kabok.
2: Unified 911 motorcycle, ipang-apod so, ni sa usa ka motor, usa ka lungsod, usa ka motorcycle.
3: So, buti pa sa 48 man ta ka lungsod, no?
2: 48, niya. Siguro basig duha tagbilaran unya usa kuno ani tourist police.
3: Tourist police.
2: Ana nila ipod-apod. So magamit na kay ni partner usa ni sa mga kalihukan nga himuon no ni kanang DILG Secretary Junbic Rimulya.
3: Tapa atong laro na. Ang motor na ana.
2: Na nagmotor.
3: Na okay atong larohon.
2: 50 lay kabuok.
3: Katong mga fire truck nga tuloy ligid. Naawa.
2: Motor.
3: Ako lang. May nang atong klarohon. Oh. Atong klarohon. Oh, so wala'y fire truck hanga tuloy ligid. Motor. Para sa kanang mga 911.
2: Oh. Unified 911 motorcycle.
3: Oh. Duharay ligid. Dili tulo. Oh.
2: Pero dili ni siya fire truck. Ha?
3: Dili fire
2: motor
3: truck.
2: Motor sa motor.
3: Oh. Atong klarohon. Kaya nagkuhan maguna sa social media kanang mga fire truck nga tuloy ligid. Dili na. No? Walay nangabot nga fire truck diri sa tagbila sa Bohol nga tuloy ligid. Ang naa karon diri nga ayapod-apod para magamit sa nagkalain-laing mga kalungsuran diya sa ilang kapulisan, pag-rescue, pagtubag sa mga panginahanglan kung doon ay tawag sa 911, naa dayon. Minuto lang abot dayon.
2: Tubag dayon.
3: Oh, so gitagaan tag motor nga mga nindot nga mga motor.
2: So,
3: gikan sa
2: budget ni sa
3: DILG. Oh. Tiyan mo, muhari pa si PNP Chief Nartatis.
2: Bit.
3: So makita, at least makakita na yun kakaroon, personal ni PNP Chief Nartatis og ni Secretary Junbic Rimulya, manghinaot ko nga imo ni silang makadaupang palad.
2: Ayaw! Masaptar ko kung ano makadaupang palad, partner.
3: Ayaw!
2: Masaptar ko kung ano.
3: Basta, una, matod ba ni mo ang host? Sila si Mayor Jane o si Kung Baba?
2: Kung Baba.
3: Kadri man sa Bilara, no?
2: Adto man sa Voltropics.
3: Ay, sa Voltropics.
2: Alauna karong hapon.
3: Alauna.
2: Oh.
3: So sila ang muhatag o abi-abi or welcome. Sila yung welcome.
2: Sila mo welcome.
3: Oh, dari sa atong probinsya sa
2: Voltropics. Mga...
3: Ah, siyempre, naapon na si Gubaris.
2: Bisita. Nalagot silang provincial officials.
3: Mga board member, mga mayor, mga congressman. Siyempre,
2: na itong mga provincial officials, city officials.
3: Ang local government, under na siya sa DILG.
2: Oh. Under na.
3: Dela? Sa mga nang, dako na sila og respeto, tanang mga local government, kinahanglan mo respeto gid na sa DILG.
2: Apel ang
3: mapriso
2: PNP.
3: Ka.
2: PNP, ang LGU, local government, under sa DILG, sumunan na magtapok sila karon.
3: Ang haron sa pagsugat sa atuang kagalang-galang na PNP chief Nartatis o kagalang-galang na DILG Secretary John B. Crimulya. Unya, mayo no? Mayo kay... So sa ito pag iuli, giday na ni Kung Baba.
2: Morag resist man ron siguro partner.
3: Ah, resist ron sa ilang sesyon.
2: Resist.
3: Okay, na-approve naman tong budget.
2: Di ba, ikaw ba ito guess good nga balik sila November?
3: Sa Senado man to.
2: Senate ba ito yung mabalik?
3: Senate to. Mabalik sila November 9. So ang Congress siguro, murag wala pa nag-resist sa Congress kay murag ikaduhang pagbasa pa man siguro tong national budget. Wako kakuha na og na ikatulo na ba?
2: Wa siguro na ikatuluhan na.
3: So mauna, no? So
2: dungan sa paghandom sa ikatres ikatuig nga kwan partner kanang katong sa 9.2 magnitude nga earthquake sa Bohol.
3: Asay 9.2? 7.2 ra. Suga pa ko imo. Bungkag po na to ang
2: mga kwan. Sure, good. Ang kalimot, way gaw.
3: 7.2 ra. 7.2.
2: So, 7.2. Mag-apod-apod po sila sa aning unified nga motor 911 motorcycle. Si kabalo po ni si Secretary John Bick, no? Gidungan po niya sa kwan.
3: Awagod na kay Buhala. Pero maura ko na nabutang po siyang schedule. So karon, muad to ka.
2: Asa muad to?
3: Ana, kay gimbita naman ka.
2: Oh, siguro. Niya, papong hapon.
3: Mao lagi. So, ang akong pangutana ni mo, og imong makadao pang palad ang atong PNP chip.
2: Ani, partner, bisaya lagi na makadao pang palad. Kini ko kasabot, ana.
3: Malamano ba ni mo ba? Malamano. Ang atong PNP chip, og ang atong DLG sekretary. Siguro, mag-yog tong putaktihon ni Karon og media. So, inyong ma-interview?
2: Yeah. Ni John Beck?
3: O, ni John Beck, Crimulya. Og ani, ato pong respetoon, Secretary John B. Crimulya og sa atong PNP chief Nartatis, unsay pwede nimong ipangutana nila?
2: Di sa kanakutuganan kay ma-preem unya na akong pangutana.
3: Ikaw
2: na kay pangutana kay ako ipaabot ni Secretary.
3: Ha?
2: Asa man ako ipaabot.
3: Ipangutana ni. Unsa naa na bay or sure 100% ta bagyod nga dili madayon ang eleksyon sa barangay kay na naa na bay response ang Supreme Court ni adtong TRO nga gipangayo ni Attorney McClintan kay under man sa DLG ng barangay
2: unya umoy ko si unya nahibaw kasi ang naa bay update tong kang McClintan nga di man siya gipail
3: So unya sunod sa atong PNP chip.
2: So, ako pangutan ng partners, mag-ingo ko, Mr. Secretary, tanong
3: na. Sunod, ipaabot niya ako pangutan na. Sunod pangutan na, ngadto kang PNP chip Nartatis. Unsay konkrito gyud?
2: Mura mag-ingo kong gisugo ani partner.
3: Imbitado man ka. Ako kay hindi man ko imbitado. Unsay konkrito gyud nga sulbad nga mahunong ning mga bantret-bantret sa mga eskwelahan.
2: Yan ang itanong ko. Dalawa.
3: Diba? Nindot.
2: Sana hindi ko yan malimutan, partner.
3: Ganito ang gawin mo pagtanong kasi mga Tagalog yan sila eh.
2: Tagalog eh.
3: Kagalang-galang na chief PNP. Ano ba?
2: Ano ba talaga?
3: Ang pinakakonkrito na solusyon na inyong nakita para mahinto na itong pabalik-balik na bumtrek dito sa aming probinsya sa mga paaralan kasi na ano kami na dito na ano ba 'tong tawag nito
2: na nako ayaw unsa pagpangutan
3: nagbigay ito ng malaking
2: kaguluhan
3: nahirapan ang aming mga pulis dito paano mahinto ito Tanong namin sa inyo, ano ang pinakamagandang solusyon?
2: Mingo po, nahirapan pala kayo.
3: Di ba? Sorry, nana. Kaya mao man ay usa sa nag-una nga problema diri sa tuwa karon. nga giproblema sa atong mga kamay.

0: iuran, mga mayor, mga chief of police, kining way undang nga mga hulgay ng mga bamtret-bamtret. So, tanaw na to, kung sa ilahang aksyon na na.
1: Na-text akong pareho. Pre, magandang umaga, pre. Text pare Larry Pamugas. Pre, magandang Tagalog na tayo ngayon.
2: Magandang umaga, Sir Larry.
0: At tanungin natin si Sir Larry. Sir Larry.
1: Ayun, Sir. Tinanong ka.
0: Ano po ngayon? Kasi ano siya eh? Nasa ano siya eh? Na provincial agriculture.
1: Oh.
0: O, di ba?
1: So may tanong ka.
0: Oh, ngayon.
1: May tanong ka pala ka.
0: Ayaw! Itanong ko kay Sir Larry Pamugas na ating kaibigan. Ano ang ginawang paghahanda ngayon ng ating provincial government sa darating na El Nino?
1: Nala, pre. Tubaga, pre. Adyan pa iwakan mo text, pre.
0: Ayaw! Manawagan rin ba kayo na bibili ang lahat ng mga bulano ng mga balde?
1: Support sa president.
0: Or, sinusuportahan po ba ninyo ang panawagan ng ating presidente tungkol sa balde? Diba?
1: So may kalabutan sa balde o sa agriculture.
0: Para makaipon tayo ng tubig, ulan, idilig sa ating mga tanim. Di ba ang presidente, mingon gani ano?
1: Mingon presidente nga para ipunin yung ang tubig kay idilig. Ingon siya nga
0: ang inyong hinuga sa plato.
1: Mag-ipon og tubig kay
0: dili mingon si partner.
1: Ha?
0: Nga ang inyong mga hinugang mga hinugasan nyo sa inyong plato nga mga tubig idilig nyo sa inyong mga tanim.
1: Tanaman.
0: Oh.
1: Pero pasabot tanaman
0: kasi sa inyong mga gulay
1: matud niya. Yard ba naras?
0: Oh, maliki.
1: Dili tong nas uma kay matabang nimo nag.
0: Di ka madaot pud ang tanuman na naman ay sabon.
1: Madaot.
0: Ha?
1: Unya pananglit na kay tanom sibuyas kamatis.
0: Dili gyud farmer ni si BBM day no.
1: Dili na nimo pwede bumuo.
0: Mao gani, man ka ingon ta nga dili gyud farmer ni si BBM no kay siyempre.
1: Ay partner, presidente gani, dili na siya partner.
0: Halimbawa ba? Kato mga hinugasan ni mo sa plato. So na ato'y mga luto pananglit. Na yung mga mumuon sa panadya. O niya. O na yung mga kuan sa gulay. O pagbubo ni mo na dito sa imtanom. Hamigasun to imtanom. Dugo. Anong masasabi mo nito? Sir Larry Pamugas.
1: Patay.
0: Patay. Anong masasabi mo? Sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Di. Mana kung iya pa po ning i-suggest, no?
1: Adi na ni ma-suggest atong pangulo kay para mas Manila.
0: Ha? Huh? So at pangalawang tanong, Sir Larry. Ano po ang napag-isipan ninyong paghahanda? No?
1: Tungkol sa El Nino.
0: Tungkol sa El Nino. Ano ang inyong maibigay na payo sa ating mga kababayan na pwede nilang itanim sa panahon ng El Nino?
1: Kanang diba? Mabuhay sa huwaw.
0: Mabuhay
1: sa init. Makasugakod og init.
0: O kaya ganito na lang, Sir Larry Pamugas. Kung may pagkakataon ka, baka pwede kang makapunta rito sa istasyon ng B927 Bohol upang mapag-usapan natin ang inyong paghahanda sa darating na El Nino.
1: Marag, ipahinay ka na ganun mong Tagalog, diba?
0: Okay, di. Ay, para, ba? Ako lang kang ipadungog-dungog para...
1: Ako ang padungog-dungogon.
0: Para naakay makatunan po para pagpangutana ni Muunya sa atong Chief PNP o sa atong DILG Secretary. Kaya di magito sila kasabot mong Binisaya.
1: Nakalimot na ganito.
0: Kanang PNP Chief kay Tagaluson, biya na. Tagaluson. O niya si Secretary John B. Cremulia, taga Cavite. So di ginakabalo mo Binisaya. Ang magbinisaya ka. So ngayon pa lang... sinasanay na kitang magsalita ng Tagalog.
1: They reply si Pare Larry. Mahirap signal pre papuntang Ubay. 2 points. 2 points.
0: Huh?
1: Mana pre. 2 points. Mana pre.
0: 2 points.
1: Water conservation og water enhancement pre.
0: So nindot. Salamat.
1: Nasagot na yung tanong mo.
0: Salamat, Sir Larry Pamugas. Pero, pag may pagkakataon ka, magandang pag-usapan natin. Marami tayong pag-usapan, no? Tungkol sa inyong paghahanda sa darating na El Nino. Di ba?
1: Yan na pa, napilain chat si Atong Higala ang chief sa alert sa Tagbilaran. Oh. Si Pio Yung. Good evening, Sir Dan and Sir Romy. God bless both of you, sir. Hehehe, si Aw ng Balde. Uy.
2: Salamat, sir.
0: Ay,
2: tinood bitaw? Daghang nagpanik yun. Unya, ang uban po doon ng mga tao, partner, gihimo na nilang palamuti, bitaw? Sa ilang tahanan, no? Tanang kolor sa balde, ilang gipalit. Nindot yun po na ugbyo.
1: Tanang kolor?
2: O, tanang kolor. Lailay, mag-kolor ng balde.
1: So, chapsoy kolor na na.
2: Ana, ana ni siya, partner, ha? Ana ni siya. Sa panahon sa pandemic, partner, unsay uso adto plantito plantita kining pagpananom. Panahon sa pandemic.
1: Hindi magkalakaw-lakaw so plantita kag plantito.
2: Karon agig pagpangandam sa El Nino ang nauso ron balde. Balde ang nauso.
1: Nato sa basa on tiwaso ning parilari dapat sumpay. Anytime pre next week free all seat nata sa cloud seeding today council cancel ang due to ITCG pre per BSWM.
2: So
1: all social weather.
2: So sa sunod semana mag so karon wa pa sila nag cloud seeding ron kasi sige ulan man.
1: Cancel lagi.
2: Sige ulan.
1: Due to ITCG.
2: So dapat sir inig mag cloud seeding na mo. Encourage sa to ang mga bulanon nga mamalit lagi balde para di masayang ang ulan.
1: Abi na humukoyo ka sir.
2: Di ba? Sayang kayo nang mag cloud seeding ta gigastuhan gud na. So dapat masalod na tanang ulan. O saon mo na be?
1: Di, nahuman nagpanawagan ang presidente. Dili na nabalik-balik kun.
0: Ay!
2: Mao gani, suportaran gani. Pareha sa Naga. O, sa Naga gani. Sa Naga.
1: Drum
2: ilan. Agig sanong sa panawagan ni PBBM nga magpalit og balde, bilib ko ni, kuan ba, Mayor Lini Robredo? Kay dali kayo siyang nakakuha ba sa panghunaw na sa BBM? Pareha gi sila partner. Munang nindot ni. Nindot ni si ang mahimong successor niya or ang musunod pagka presidente, nindot kini si Lini. Pareho sila og panghunaw na ni PBBM.
1: Sa yuha magkakain ng kampanya partner.
2: De, ako lang gi kwanta. Kung mahumana ang termino ni PBBM og si Lini Robredo ang mapuli, tanan nga mga programa ni PBBM. Iyagin ng ipadayon, iyang sundon.
1: Ipadayon?
2: Iyang sundon kay.
1: So, na-continuity.
2: Unya, malabuan pa niya. Malabuan pa niya. Kay tanawaw, nanawagan si PBBM nga, bumili na kayo ng balde para mag-ipunin ang lahat ng ulan. Tanawa.
1: Okay.
2: Tubag ni Mayor Lene. Ingon siya. Tungod sa panawagan sa itong presidente, kay sakto to iyang gingon, drum ang ilang ipamalit drum
1: subot pasabot iyang gipalabuan ang
2: gipalabuan
1: sa presidente nga balde
2: subot gipasabot
1: so muna nakaingon po ka nga kung pananglit si Mayor Lini mahimong presidente sa nasod palabuan po niya ang mga accomplishment ni President BBM ano mo ba po yung
2: pasabot di po gipasabot ba iyang gisuportaan ang mga plano ni PBBM unya hidugangan pa ba gilabuan pa
1: malagi.
2: Pero kanto ka ni BP Sara gikatawan raman so mikatawa raman si BP subot ipasabot si BP Sara dili mo suporta sa mga maayo nga plano sa presidente sa pagtubag labi na sa El Nino nga mamalita og balde katawa raman si BP Sara samantalang si Lini
1: kisa po ingon ni mag katawa
2: si Ate Claire
1: kita dai si Ate Claire
2: ingon si Ate Claire. May nakita akong nasa gobyerno, malaki ang katungkulan, tinatawanan lang niya ang sinasabi ng Pangulo na bibili tayo ng balde para, ipunin ang lahat ng tubig ng baha at ng ulan. Diba? Kadungog magato, pag-ingon ni Ate Claire.
1: Pero mas ako partner, malipay kong naingon pa sa presidente nga, yung lahat ng ginagasto sa tungkol sa impeachment, babawiin ko, ibili ng balde, bigay sa mga taong bayan. Lipay. Kaysa papalito na ng tagbalde.
2: Ato anang hisgutan no niya kay daghan nawagan ron nga pataplan sa mga congressman.
1: Gasto sa impeachment.
2: Pataplan sa unya nato na sa hisgutan. Ari lang sa ta, no, kay buti pa sa bot, naida kong event karon diri sa Bohol, siyempre, ang seguridad na,
0: Norma, pero oh, mo may problema ta sa seguridad kay
1: safety naman tadaan ang buhol.
0: Ah, naay mga ko Andre poro sa mana threat threat ra mana. Wala ah, di, wala man na.
1: Threat threat ra na sa eskwelahan ra mana.
0: Oh,
2: ay, so,
1: wala ka
0: pero kuhanan. Pero naagi gihapon ay higpit nga seguridad kay
1: of course.
0: Siyempre, chip and pay una niya. Oh. So di na siya basta-basta. So unya mo na nga kamong mga motorista, malamang gini, naman ni mga kuan sa
1: mga checkpoint.
0: Checkpoint sa kanto. So, adjust lang ta, no? Di lang taangay mga masuko, makurat, kay normal na siya pag doon ay mga...
1: Naanad na mga bulanon partner, mga motorista nga, og na checkpoint, mohonong.
2: Ay!
1: Layo pa, mohonong na.
0: Basig matinga sila ba? Basig matinga.
1: Adi na sila matinga kay... Na lagi na sila.
0: Normal na pag doon na tayo mga dagkong mga pinasidunggang bisita. Normal na sa mga bulanon yun nga muhatag o bulawanong pag-abi-abi.
1: Oh,
0: labi na si...
1: Ang mga bulanon partner, maabi-abi hun.
0: Mm.
2: Ay!
0: Para na yun, balik sa Bohol, balik. Para lagi maka... Yung sa, uy, nindot ang Bohol. So, makatabang po ni sila nga, makapa-encourage ni sila nga ana yung mga turista nga moari sa Bohol. Kay makaingon ni sila, iliguliin lang dito sa kauluhan. Suray mo Bohol kay ang mga bulanon, nindot dito kayo mo abi-abi. Maunang, makahuna-huna kita nga mabalik o Bohol.
1: No, mabitaw, rason nga ang ang mayor sa Mandaluyong nakig sisterhood agreement sa Tagbilaran, headed by Mayor Jen Yap o Vice Mayor Adam Hanna.
0: Tungo
1: kay maabi-abihon at mga bulanon.
0: Nakita nila nga, nindot himoong sister ang mga bulanon.
1: Oh. Ha? Pagka sister, nag-inusarang dakbayan sa Bohol. Nag-inusarang siyudad sa Bohol, ang Tagbilaran.
0: Di man kay Tagbilaran na po ang ilang gustong masister, mga tanan bang mga bulanon?
1: Mo lagan eh. Tanang bulanon pero representing sa Tagbilaran.
0: Sa Tagbilaran.
2: Ayaw!
0: Muna lang nakita nga.
1: Diwa po siguro partner o na po sunod kay kainumdum ka kanto bitong San Juan, di ba? San Juan City ni Mayor Zamora, di ba? Nag-sisterhood. So na, brother and sisterhood agreement ang Tagbilaran.
0: Ang akong gipaabot yun partner. Ang ako yung gipaabot.
1: Nga
0: makig brotherhood si Mayor Jen Yap ngadto ni Baste.
2: Ayaw!
1: Naara man as kuan gabaw. Naara. Sa Bisaya sa nag Mindanao. Unya.
0: Muna akong gipaabot og mahitabo na
1: magsisterhood. Sisterhood and brotherhood.
0: Maglitson ko. Magselebrate ko.
1: Naana po na imo ha. Tuabot tumanon pa po kana.
0: Basta moabot na. Nga magsister og magbrotherhood. Ang siyudad sa Tagbilaran ug ang Davao City. Pareho silang batanunan si Basti batanunan
1: po. Sa klarohon kaningon imong maglitson unsa man itaga sa bato, itaga sa tubig.
0: Basta kay mahitabo na maglitson ko.
1: Murag makakaon.
0: Mao na akong gi. Mao na ako ajud niya gi. Kuan ba kay? Hilambo biya pud ang Davao. Malambuon biya kayong Davao. Ang Davao karon ginaadto sa mga foreign investor. Pero, mabalik may mga higala, karong taod-taod, human lang sa mga pipila ka mga pahinomdan.
3: Tingo sa katuwa.
4: Nagplano ka magpagkukod ng lalay?
5: Kini nga Sibya, usa ka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
6: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayaw pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
7: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Casino Plus, your trusted gaming friend.
3: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang MLuelier. Mag-transact lang sa MLuelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the MLuelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
4: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
5: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Ang gabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay ko riyan ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga ura sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
4: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
6: Bohol Get Ready! Tagbilaran City College presents DCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss DCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. DCC Days 2026. See you there!
7: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
8: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Uy, kanindot ay anak Mari, no? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
8: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
7: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
11: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na.
15: Jeans tanalo, promo na.
14: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
18: para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
21: Bisag asa kadapi.
20: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
22: Balik sa buhon, balik,
0: balik sa Bohol, balik.
20: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
13: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic na tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.

0: Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics, that's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.

0: Unsa din ang imong ATM card?
1: Pinoy Coop sa PHCI.
0: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
1: Kano sa kakakuha sa imo?
0: Atong last month, imo?
1: Ay dungan-dungan tingali ta.
0: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
1: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
0: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambad sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted, gamot ng Pinoy.

0: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
8: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
9: DJX 500.
10: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Balik tama pinangga sa ato ang topic, strategies for maintaining a healthy relationship. Mga strategiya kung saan na to nga mag-maintainar na to ang usak ka himsog nga relasyon. Tungod kay ang sikreto mo taas tong kinabuhi, una sa tanan, naadi ay sa himsog nga relasyon. Kung di ka happy si mong kinabuhi, di ka happy si mong relasyon, mauna hinungdan dali ka magsakit, mauna hinungdan dali ta mamatay. Pero kung happy gi ka sa imuhang relasyon, ay mutaas imong kinabuhi, 100 kapin muabot ang imong kinabuhi nga dili ango-ango, dili masakiton, himsog gihapon bisag muabot ta og 100 kapin mga pinaga. Now, ito nisgutan na no, pipila ka mga sikreto or mga strategies for maintaining a healthy relationship. Dili sa laing bahin mga pinangga, kini nga punto, kini gitawag maintain physical intimacy. Dapat para nga healthy ang relasyon, dili mawala matag-adlaw ang physical intimacy. Unsa man ang physical intimacy, Doc Bruce?
1: No, kining physical intimacy, Doc Bri, mauni ang pagpadayag pinaagi sa gakus, sa halok, nga makita diha sa atong pamilya. O bisan na diha sa atong asawa, nga anaay kining sexual intimacy. Now, atong hisgutan ni Doc Bri, no, kining intimacy, no, nga pinaagi mapakita diya sa tong gakus halok diya ngadto sa tong kabataan. Sumala din hi kun ato nang buhaton Doc Bri ngadto kanila o bisan sa tong asawa, usa ni siya kapaagi sa pag-express sa tong love, sa ato ang care o sa tong affection diha o ngadto kanila. O kini muhatag kini og sense of security and emotional connection. So, nagyon ni siya ay dako kaayo nga kalambigitan aron nga muhatod kini sa maayong relasyon o ana ay ligon nga relasyon diha sa tong pamilya.
0: Mga ginikanan, ato yun ay i-cultivate kini nga intimacy, body closeness, sama sa pag-embrace, paghalok sa mga aping, ngadto sa mga kabataan, pag-agbay ba, or pagtapik or pikpik sa iyang abaga, or sa ilang mga abaga. Kana siya makapahimsog na sa relasyon sa matag panimalay. O dugang pa sa mga banag-asawa pod, kabahin pod ang sexual intimacy or ang love making sa banag-asawa sa physical intimacy nga dapat ma-improve o ma-balance ni siya. Dili pasagdahan, hilabi na, dili masubrahan. Nain ang utana, Dok, pwede ba adlaw-adlaw mag-love making sa ako ang bana or sa asawa? Mahibawa lang ni mo pinangga kung sobra na ang imong love making or sexual activity kung kining activity mo interfere sa imong huna-huna. But pasabot, bisag wa ka na guna-huna na kay ginatrabaho, hala ka na gyud ang maoy, mupatig babaw sa imong huna-huna. O, di na maayo. Unya, mukos na siya og negative effects sa imong trabaho og sa imuhang kinabuhi. Kung ang imuhang love making or sexual activity or intimacy mukos na gani og negatibong epekto sa imong trabaho og sa imong kinabuhi, kana siya i-balance og imo na na siyang i-consider nga tun-an gyud nimo. Mangayo gitag guidance sa Ginoo. Mangayo gitag grasya sa Ginoo. Unya, may bawaan ba yan nimo nga sobra na sa puton ka og kapoy ang imuhang lawas. Kay kapoy na may imong lawas, magsugod na dayon og kahanap imong mata, daghan na kang bation. Labos ta na, no? Basta sa puton ka, kana. Napuyuban, gisapot, tungod kay wa na gyud, wa na activity. Wa na love making activity. O lahi na po na nga sapot pinaga. Dili na gani ka kalma, nervyoso, nervyosa na gani ka, kana basig na sobrahan na ang sexual activity. Dapat kalmado, happy, o kugihan kas trabaho, nagpasabot ka na siya. Productive.

0: niini nga dapat kung naay sexual intimacy nga both partners are comfortable nga magahimo niya na.
1: Importante, komportable.
0: Bisan ang 1 Corinthians 7:3 nagsulti gyud nga ang lalaki mo fulfill sa iyang marital duty ngadto sa iyang asawa. May ngano sab iyang asawa ngadto sa iyang bana.
1: Yeah, basahan ra dok bros.
0: No? Nagingon din sa 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Unya gisulti din ni sa verse 4 nga dili gyud kalimtan ang ilahang pag-ampo nga mo-devote yun silag time sa pag-ampo nga usa kini nga mopakita sa ilahang mopadugang sa ilahang pagbati nga mutubo ang ilahang relasyon ingon nga magtiayon.
1: So ang ato di ang marital privileges like sa sexual intimacy mahimo siyang himsog or balance og balance kung magiyahan siya pinaagi sa mga pag-ampo. So dapat di atong iampo po na, i-appeal po na to na sa pag-ampo. Taganta sa Dios o grasya, may panglawas, wisdom or kaalam, labi na pagsabot, sa usag-usa nga mga pagginahanglan. Iampo na to ang ato ang duties and responsibilities isip nga bana ngadto sa asawa. May ngumasab sa asawa, iampo po sa atong Dios nga isip nga asawa ang imong duties and responsibilities ingon nga asawa ngadto sa imong bana, imo pong mahatag. Dili maayo nga focus lang tas trabaho, panginabuhi. Kumusta ang date sa banang asawa? Matag simana, no? Dapat na ay date once a week. Sa tibok panimalay, naabay recreation time. Mga ligog dagat, mag-hiking, atog nature. Aron nga, mubalik ang kusog nato. Na-exercise, pasingot, unsaban nga mga games, mga makapalingaw sa tibok panimalay. O, labaw sa tanan pod, no? Tunaan sa banag-asawa o sa panimalay ang prinsipyo sa maing panglawas. Unsaman ang walo ka mga balaod sa lawas. Kay kung dili pod nato tagaag pagtagad ang kahimsog sa panglawas, mao pod na siya hinungdan nga mapiktuhan ang mga physical intimacy. So di nato kalimtan ha ang paggakos, matag-adlaw, paghalok sa aping ngadto sa mga kabataan, sa ilabang mga agtang, pag-encourage ngadto sa mga kabataan, pinagis pagpikpik sa ilang mga abaga, pag-agbay ngadto kanila, hilabi na nata niini nga strategy para muligon ang relasyon.
2: Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Luciana Merto Apilar, nagapuyo sa Sityo Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Nindot man akong paminaw. Dili ko batiyon og kakapoy. Abtik akong lawas. Maa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo. Kondisyon na kayo akong lawas. Apan, usa mama hawa na kainom na daag. EXL Makabuhay Capsule. Kaduha sa usa ka adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76. Abtik pa kayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o likay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o gluwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan,

0: Pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Hi, Ate Elma Kumay.
2: Support each other's goals. Matagusan nato natay mga damgo og mga kabutunon sa kinabuhi. Unsa man ni sa Doc Bruce?
3: Kamong duha nga magtiayon, magbuhat mo towards common goals, no? Towards pagkabut sa inyong mga common goals. Kay kun naa tay mga goals sa tong kinabuhi, unsaon pag panginabuhi, unsaon nimo pa
2: sa to pa Doc Bruce, pamilya. Before nimo magminyo, dapat day magsinabtanay, magkasinabtanay sa mga goal sa matag usa. Aron dili samok ang pamilya, ang relasyon.
3: Sakto yun na, Doc Bray. Kay pananglitan, ang asawa walay goal, ang kwarta sa bana gastuhon lang sa bisan unsa, wala nay tigom.
2: So dapat, Doc Bruce, kung ang asawa na focus sa pag-atiman, pagbantay sa mga bata, ang bana magkugi pag-ayo og trabaho, panginabuhi, nga makahatag pud siya og allowance matag semana baron, matag bulan baron, nga mohatag siya og certain amount or certain nga kwarta sa iyang asawa nga nag-atiman sa iyang panimalay, sa iyang kabataan, nga katong kwartaha nga iyang ihatag, bahala na iyang asawa adto unsa unto niya paggasto, unsa gusto sa asawang paliton, iya na to. Lahi po tong kwarta nga ipakip sa bana nga to sa iyang asawa para sa ilahang common goals like pang-eskwela sa mga bata, pagkaon, matag-adlaw, pagpa-improve sa ilahang panimalay, mga savings, og na kay portion sa imong kwarta nga ihatag nimo suporta para sa work sa church nga imuhang giapilan. Nga pinaagi niya na nga commitment imong gipakita sa Ginoo nga pinaagi sa imong gisakripisyo nga kwarta kahago para isuporta sa imong iglesia para sa buluhaton sa mga pag-ibanghelyo. Kana nagpakita nga ikaw may kahangawa pugga sa imong isig katawo nga sila pod makadungog sa ibanghelyo, makadungog sa pulong sa Dios. Kayang stress baya pinanga, number one na siya usa sa mga solution mao ang spiritual aspect sa tao. Mao bitaw giingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanang mga butang, kining atong pangandoy sa yuta, idugang lang na siya hinay-hinay. So, matagsimana, nagitay portion sa atong mga income nga i-share sa church o sa community. Sa Bible times, sa Israel nga time, dili lang 10% ang ilang gina-share. Up to 25% sa ilang income, ilang gina-appeal na siya o support sa mga religious activities, mga charity work. Up to 25% nga daghan sa mga tao, nagunahuna nga murag mapurdoy gini sila, kay imagine 25% ang ilahang i-share silang income para i-support sa kaayuhan sa atong nasod, sa atong komunidad. Apan nahimo siyang sikreto nga nahimo silang malambuon nga nasod. Kung ako na sayop si Colgate, kining tag-iya sa Colgate pinanga, kining toothpaste muhabot pa og 40 to 50% sa iyang income. Nag-start siya 10%, hantod nagkadako ang iyang negosyo, hantod dato nagyud siya kaayo, niabot naging 40 to 50% ang iyang support. Usa sa mga goals nga dapat nato atimanon sa banag-asawa, labi na sa mga bana, nga dapat ang finances sa panimalay ma-provide nato. Kabalo ta mo manage sa atong financial aspects o pagpanginabuhi nga subject na siya nga dapat tun-an gyud sa mga bana o mga asawa. Nga unsaon pagpalambo ang financial aspects sa usa ka panimalay, kay base sa pagtuon, Doc Bruce,
3: no? Nakita na to nga 60% sa panagbulag sa pamilya tungod sa kakulangon sa paninapi.
2: Ay ha, nakita na to nga 60% ang hinungdan nganong daghan nga nagbulag or dili malipayon usab ang ilahang pagkinabuhi dias panimalay tungod sa paninapi. Financial aspect, wala mabalance, wala matagag pagtagad. 60% ang hinungdan sa panagbulag tungod sa wala mabalanse nga financial support sa family. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kailang kalawasan tungod sa trabaho, tibok adlaw, o daghan po sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Gika nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule, human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance, unya ayha mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo, nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney, mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mo hagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay, nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan, maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na nga pila ka mga gabi, nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kay na sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog, clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatapos tabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag, hayahay ang paminaw. Bisag wa kay bati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abnita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Eve Magnon, nabuyo sa siyudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
8: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy.
2: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilintag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Kung unsa kita karon, resulta na siya. Kung unsay atong ginabalik-balik og himo. Kung nakahimo ta og excelente nga mga butang, wala na siya gihimo tungod kay gihimo lang. Kung dili, tungod na siya kung unsay imong naandan. Unsa ang imong habit, mura na siya balay. Wala na matukod og kausa lang. Kung dili, ginapanday, matag-adlaw, hantod na tukod siya, hangtod makaingon kag excelente. Gihimo ni mong habit nga dili ka musingka panahon na ay masayop sa imong panimalay. Gihimo ni mong habit or naandan or batasan nga dili ka mo react dayon apan maningkamot ka sa pagsabot, pagpaminaw, uban ang kaalam, paggiya sa Dios sa imong hunahuna og pagbati. Nagaampo ka samtang nagadiskusyon ta sa mga problema, sa mga challenges, sa mga plano, sa mga disagreement nga mahitabo diya sa panimalay. Pilion nimo, ginapraktis nimo nga kalmado ka, mainampoon ka og naa kay goal nga mao ang pagpalig-on sa imong panimalay. Naa kay kabutonon unsaon nimo nga ang Ginoo maoy hari sa inyong balay og dili ikaw kung dili ang Ginoo ang pulong sa Ginoo. Ang word of God sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14 nagsulti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Unsa daw ang karakteristik, unsa daw ang ilhanan, nga ang usa ka tao hamtong, ang usa ka tao matured, ang usa ka tao nagatubo sa iyang kinabuhi, sila ang mga tao nga naa sila'y gahom sa pagsabot, unsay maayo, unsay dili maayo. O kining ilang gahom sa pagsabot, ilan ning nadawat pinaagi sa constant practice. Ilang gitrain, constant practice. Kung naay nasabta nila nga dili maayo, nasabta nila nga mas maayo ni siya, unya nasabta nila nga mauni resulta sa ilang pagsunod aning butanga, then ginapraktis nila hantod matrain ang ilang hunahuna. Ayaw ka dismaya kung nakay failure kalisod karon. Ayaw ka disappoint o kaluya sa panahon wa pa nimo maabot ang imong kabuton. Ang solusyon dapat na kay self-awareness. Makabalo ka unsay imong kinahanglan, unsay imong kondisyon, asa ka paingon, unsay imong habit nga ginahimo karon. Dapat magbatunta sa gahom sa pagsabot nga i-training nato ang atong kaugalingon, ang atong mga hunahuna sa pag-ila sa maayo gikan sa daotan. Dapat makailata, kini maayo, kini dili maayo. Constant practice, mga pinangga. I-practice nimo nga dili ka mutuo dayon sa mga hatod-hatod nga mga storya nga mao'y hinungdan nga masuko ka, mao'y hinungdan mag-uol ka, o i-practice nimo nga dili ka mabalaka. Imbis mabalaka ka, mas ipapuno ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios sa imong hunahuna, sa atong hunahuna. I-recite nimo ang mga saad sa Ginoo, imong basahon og kusog kung mahimo ang mga saad sa Ginoo para ikaw mismo ma-remind, ma-tune ang imuhang hunahuna. O kung dili na ka magulanon o mabalakanon, ay lami ang imong tulog, di na ka nerbiyoson, dili na ka kabuhion, dali ra mawala ang imong mga ngulngul sa lawas, huot sa dughan, labad sa ulo. Kiningingon ako nga dili na ta mabalaka. Kanabitong kabalaka nga tungod anang kabalaka nimo wala na kay kalipay, di na ka positibo tungod kay na-focus ka na sa kahadlok, na-focus ka na sa kabalaka. Imbis nga mahimo kang productive, dapat ang kabalaka nga imong batunan, kanang mabalaka ka nga muhatod nimo kanang kabalak-ana nga magiging productive ka. Ang kabalaka nimo dapat muhatod sa imo nga magiging diligent ka, kugihan ka, og dili kay di nakahinoon makatrabaho, sige nagagmukmuk, dili nakaproductive, dili nakahappy. Mawala ng happy nimo ba? Og labaw sa tanan, mawala na ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Wata igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
10: Kini si Doc Bruce Palangi.
2: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon, ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. Basta healthy, happy.
11: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
12: Salubungin ang sigla.
13: Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Ngano man, kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB kasagaran na nas gatas na ko makita og sang anang mga whey protein bitaw sa mga gapadag kong lawas. Pero what a miracle nga nakita na nako siya sa kape diri pa yun sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan nga ang kasagaran nga nanginahanglan gayon og may HMB nga pang pabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nagazumba diha, kanang mga nagandagan diha, ga walking-walking diha. Sayang ang inyong mga activities ug walay may HMB nga inyong matake. Kay ang inyong muscle, dili na muguot. Para muhugot ang muscle ug mga tanggalang laylay, kinanglan ninyo ang may HMB. Ug ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kung mudagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 2-3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal nga gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen nga di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic nga dili gustong mutaas ang sugar, alang sa mga high blood nga bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape na para sa inyo. Ako po si Randy Canedo, sa radio presenter, EXL Black Coffee. Available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket, EXL Makabuhay Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
14: Hi, EXL Makabuhay.
15: Kini nga Sibya, usaka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, heal manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning? Basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
4: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
5: DJX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit ulit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find a famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
9: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
10: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasul tinako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahing gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinahanglan. Extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Look at you.
1: KO SP19 win.

0: Sibuyas, adlaw-adlaw. Angelina's Superloaf. Mabino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi ninyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
3: Welcome to Blue Ocean Food Park.
6: Come on over.

I didn't say that. Here, I'm getting brisket tacos.

Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.

0: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shelio Cup
2: para sa Seth Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
5: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
6: DJX 500.
7: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
11: come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

Isip standard bearer sa Abante Bohol, akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potentials sa mga batanon. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaitsunang bulanon.

0: paglaong sa nasod. Tara na mga kaigsuunang bulanon, mag-ubanta sa pag-abante para sa kaugmaran sa kabataang sektor. Kini ang Tingog sa Kabatanunan. Programa ubos sa inisyatibo ni Governor Aris Omintado. Aron mo abandita sa no. Tingog sa Kabatanunan, hiniusang kabataan para sa pag-abante. Buho!
1: Hey Boholano Youth! Are you ready to be heard? Tingog sa Kabatanunan is here! Your ultimate radio program where the youth take center stage. Join us as we bring you the latest on sports development, environmental action, anti-drug campaign, and the biggest movement in youth leadership. As Dr. Cerizal once said, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. And guess what? That's you! Tune in, speak up, and be part of the change. Catch us live every 5 to 6 p.m. Monday to Friday, only here at KISS 102.3 FM. Like, comment, and share, because your voice matters. Tingog sa Kabatanunan, kalampusan sa katibukan. Tingog sa Kabatanunan, your voice, your future. Government of Bohol, through the Provincial Youth Development Office under the leadership of Governor Enrico Aris Omintado.

And what's up mga kabeshi? Hello Bohol and beyond! You're locked in Bohol's number one music radio, the new KISS 102.3 FM. Broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And it's a beautiful Thursday, mga higala! Ayan! An afternoon here at the City of Peace and Friendship. Medyo dagum-dagum, no? Murag padung ba ni mo ulan or dili, no? No? Sa mga padung mga mauli, no? Maghinahinay na ta, murag buyag-buyag. Kusog siguro ni nga ulan, no? And today, mga higala, today is October 15, 2026. And right now, it's 5:10 in the afternoon. Perfect time to sit back, chill, and vibe with your favorite tambayan sa hapon on KISS FM. At mga higala, gimingaw gid ko ninyo, no? Marag pila ka-adlaw sa tawa nagkakuyog, mga higala, no? No? Nagbabalik ang inyohang auntie ng bayan. Nga gikan gi-arthritis, no? Auntie Minerve. Ayan, maayong hapon ka na itong tanan. Maayong hapon na. Maayong hapon sa mga silingan. No? Maayong hapon, no? Kamusta ang inyohang adlaw, mga ka-Minerves?

Upil na sana ato ang 47 ka mga munisipalidad din sa ato ang lalawigan. So to all mayors, vice mayors, akong pagtahod kaninyong tanan, maayong kahapon sa atong tanan. Sumakaw sa mga igala, maayong hapon Bohol, maayong hapon mga kabatanunan, maayong hapon sa tanan. Kamusta ang inyong mga adlaw, mga kaminerbs? Kamusta ang inyohang mga ganap? No, murag Thursday na karon, no? Murag usang tulog na lang. Weekend na sa. Ayan o mga higala, kamusta? Kamusta ang inyohang adlaw, no? Ganiya, gaulan, gamayra, pero murag karon kay murag dako-dako gud ni nga ulan. Pero ang importante mga higala, mag-uban ta sulod sa usa ka oras para atong pakatukion ang atong mga programa, mga inisyatiba. Kauban ang inyohang anting agi-arthritis, why lain anti-miners. Ayan. Now, we are live via Facebook page. We are live sa atong Facebook page, mga higala, Tingog sa Kabatanunan. If you want to request a song or if you want to send shout-out, mga higala, feel free to comment sa ato ang comment section, no? Kaya ato na siyang basahon later on. Please comment down below, mga brother and sister, unsa ang inyong mga gibati karong adlaw or unsa ang inyohang cravings, mga higala, no? Kay base niya maapil sa ko sa inyong cravings. Once again, mga higala, welcome sa Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth. Mag-uban ta sulod sa usa ka oras, ug atong hisgutan ang mga programa ug kalihukan sa Provincial Government of Bohol, led by Governor Aris Omentado. Mga inisyatiba nga nagpalig-on sa ato ang kabatanunan in terms of sports, youth, and education development sa atong lalawigan. Karong adlaw mga beshi, mag-uban ta aron mamina, makakaton og magpadasig sa usat-usa. Sa atong mga

tindero, mga vendors, mga negosyante, mga nagkalain-laing mga trabaho, ano? Maing-maing hapon ka na itong tanan? Kamusta nating uli na ba or ting trabaho pa ba? Extend pa ba gihapon, no? Shoutout also to our Arnold and Melvin Vulcanizing Shop at Bang sa Coca-Cola Plant. Maing-maing hapon. And shoutout also to Bohol Kirby Package Tour and Car Rental and Cebu Friends by Quadro King. This time mga higala, mag-shoutout na punta sa ato ang mga suking tikpaminaw sa ato ang Facebook Live. Shout out to Gacha Pixel Gaming, Gacha Pixel Glitch Gaming 2005, no? Waidlain ni si Sir Peter Navea. Maayong hapon, Sir Peter. No, maayong hapon, no? Shout out daw kay Prince Kyle Adam Tape, Cosphysics, Randolph Reveal, Jeff Ryan Amarillo, Nathaniel Dean, and Isaiah Jarrell. Maayong hapon. And maayong hapon usap to Mamita Valderosa all the way from Canada. Nga suking tigpaminaw, no? Nga kanunay gunaminaw sa ato ang programa. Ayan, maayong hapon, Ma'am Nita. And dili po pagpaulahin ni si Ma'am Doris Kaluyong. Dili si Kuya Dan ang atong anchor karon, Ma'am Doris, no? It's me, your Minerbs. Ayan, maayong hapon, Ma'am Doris Kaluyong. And shout out to Estela Ejera Elesio and Vilma Ejera in Kanapdaman, Corelia. All the way from Ma'am Doris Kaluyong. And we have new jammers. We have Jonah Beb A. Alangilan. More power, tingog sa kabatanunan. Godspeed. Ayan, maayong hapon.

na nagbabalik mga higala ang inyong auntie, it's Auntie Minerves. Sa atong mga higala nga naminaw karon to our SK student leaders, youth volunteers, base na amoy mga events nga gusto niyo i-promote or i-plug din sa atong programa. Pwede kaayo ganahan gud mi makapaminaw sa inyong mga programa. You can visit us diri sa ato ang station. Just PM us sa ato ang PM lang ni Kuya Dan or PM lang nako mga igala to arrange ma-invite mo what time mo makato ang programa. Ayan. Ayan mga igala, murag daghan-daghan agid kaayo ato ang chika. No, just stay tuned kay magpatugtog sa ta sa inyo ang paboritong local music, bringing you the best vibe while we talk about topics that matter. And mga higala, no, don't go anywhere mga kabeshi. We're just getting started. More music, more kwentuhan, and more kabatanunan goodness coming right up only here at KISS 102.3 FM. Mga higala, no? So stay tuned mga higala. We play now sa susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. And turning up and enjoy mga higala, and ayaw mo paglaka mga higala because we have just getting started mga higala, and napatay mga daghan o mga interesting nga mga story nga makapalambo sa atong usak-usa.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, Osaka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisan-asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal. Adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
8: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!

0: Angelina Superloaf. Available in all major supermarkets.
1: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
2: DJX 500.
3: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.

Dagang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa daghang mga butang nga naikalambigitan sa ato ang health. Ug ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga senda. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay balagi pasakitan basta gimahal. Naka-experience na katila. Kanang gipasakitan na niya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana o pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kung moriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. Una kasiguro kung may mga kaubansan siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan, iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Ah! Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: nakapahilak daw ng gugma, no? Mulan pa naman sila kung kinsa daw ng tao nga mo ay nakapalipay ni mo, mausad ng tawanang mo pasakit ni mo. Mo nang ay din mo pag-wish na ay tao nga mulipay ninyo, kung mora na imuunay. Bilang ganin ang mo reply ka, masako na ka. Hindi ganin ang pakita ni mo, kaya ikasakit mo na. Pero din sa tong tulo manon, ito makabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Of the moment, oh. Taka naman kong istorya, oh. Wait, oh, anyway, welcome una sa ato ang tulo manon. So, sa oras na nga manikuyog, imong tulo manon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan.

0: ang atong programa, ang tambagi ko, Lady Baton. Sa gihapon, kahimsog o gabaskog sa panglawas, gihapon mo'y atong iampo kanunay sa labang makagagaho. Well, anyway, ako si Lady Baton, nung magkuyog kita, sama na sa kunasulti. Sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Ya, siyempre, ang atong mga isgutanan niyong tagtaon at usa-usahon, kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus! Laing adlaw na usab ka makabuhay ato palagkuyugan sa laing episode sa atong tulumanon din laing chapter na usab kunyugto sa sugilanon sa atong sender nga si Mayani ang ato ang timbawason kanon. Niya na kita sa ikabiyente nga yugto kon chapter 20 sa iyang revelation. Ang deep now na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko. Lady Baton.

ibatod sa ospital ako lumanding noon. Mabuti na lamang at salamat ng malaki sa Diyos at ligtas ako. Ang nakapagtataka, hindi ho kasi nakuna ng CCTV ang lula ng sasakyan sa labas kung saan nanggaling ang putok ng baril. Naisip mo bigla, Lady Batod, may pasabotahing nangyari. Mas lalong lumakas ang aking paniniwalang may kinilaman si Abon sa masasamang nagaganap sa buhay ko simula nang tumira akong kasama ang aking ama.

0: Salamat kay luwas kamaya ni iya.
1: Daotan tingali kong sagbot, papa. Ikagiduhang higayon ko na kininga gipusil ko. Pero buhi ko.
0: Nagtuo ko. Ang gusto mo pusil na ko netong unang higayon nga ikaw ang naiko, maura usab ang mipusil nimo dito sa driveway sa bahay.
1: Pero dili matrace ang sakyanan sa mga kriminal, papa. Kaya wa may function ang CCTV sa bahay na itong higayon na.
0: Mayan eh.
1: Mas mikusog ang pagtuo ko.
0: Pagtuo nga unsa?
1: Nga naara sa bahay ang nagpaluyo sa dagang daotang hitabo, papa.
0: Unsa?
2: Pulos halusinasyon ang naani mo, Mayani.
1: Dili. Instinct ang tawag ni ini.
2: Instinct sa imong kagaral? Aron lang may matudlo kang tao, bisan unsa na lang nga gayon ang nasuod sa utok mo.
1: Kung wa siya kalabutan, huwag mawa niya. Pero kung duna, magbayad siya.
2: Naglabihan ang imong kahilas, ang imong ka-entitled, gikayugtan ko ikaw!
1: Sir!

Sabado, pinaimbestiga ko si Abon. Isinailalim pa nga siya sa lie detector test. May mga kasinungalingan po siya, pero nakiusap sa akin ng aking ama na kalimutan ko na lamang ang duda ko kay Abon dahil naniniwala ang aking ama na ibang tao talaga ang may gustong patayin ako. At wala umanong kinalaman doon si Abon.

0: Mayani, may dadawat kaming regalo sa gawas. Di pangahasan na lang namo ni Noy Teban sa pag-update kanya duda lagi mi.
1: Noo ka na day, Mayani.
2: O kung saan yung nakita sa pag-abli ninyo sa baong regalo?
0: Patay nga manok, gawa na iyo, nabulit sa dugo.
2: Unsa?
1: Unya, may gipataba na bang suwat para nimo, day Mayani?
2: Unsay pong?
0: Ako na Noy Teban. Kwan, Mayani, usa ka hulga.
2: Ha?
1: Nagingunay, hapit mo na masinati ang kamatayon ining manuka.
2: Unsa?
3: Kalas, kalas, kakalas ba og brain cells aning na mga hulgas kinabuhi? Uy, hadlok ay no? Magmaigmaton yung kanunay. Anyway, kamakabuhay, unag ikanuhog na pa lamang sa chapter 20 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Pero inigbalik na to atong sumpayan ka na pa ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 20 sa iyang storya. Din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
8: Dagang salamat sab ka makabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip mo ang dietary supplement. Sa mga wa pa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa, o mata ingredients, doon na yung mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usan dahil sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay, nailhan na ang pampalasa bitaw sa kana ginagamit gyud karasagaran sa pagluto. Unya kasagaran sa makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, pero kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Kana nya gawas ana ang oregano pod, sikat sab na nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Og dako sad kay tabang sa panglawas sa matag usa. Kaya ang oregano ka makabuhay, dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kana sab nga tanom mismo makahatag og bonggang-bonggang katiwasayan ko sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Relieving man ana. So sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan kapag kabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipa uga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso. O, ginagamit po na niya, dukdukon lang ng dahon na ng oregano. Aron nga, mo din itap-tapal dito sa imuhang paso, sa skin, o niya matibangan na day ang sakit, o niya abdik na mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa inguniana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo ng lilaga nga oregano. Unya na pay pagpanakit or paglabad sa imong uho katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kaya ang dahon usab, imura nang dukdukon niya ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas ana, ikaw gipaak baron kag kanamang insekto. Nako pantanggal sab nas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon ibutang nimo dito sa affected nga area kun asa dapat gipaak sa insekto inana. Or ka nang napaakan na tusukan baron ka ganabitang scorpion minana or alakdan ganon mamaayo kay hubag baya na nya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang-bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak, na jud lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga mga anak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, pag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. Sa ubo, oy, katong lahi itong gisigutan na ugani kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod, kanang ubo, come and go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, paglisod kas pag-ubo, sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko, sig balik-balik, ug usig, binana ba? Matabangan ni ka, ana, pinagis mo pag-inom, sa gila, gaanga dahon sa oregano. Pwede usab nga, imuharam ng tunlon o sa kakutsara, ana, kanamit ang fresh nga katas mismo sa dahon sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin. Ngayon, ana, matabangan gihapon ka, kabayan anang yung mga kondisyon kung imuhang itapal diha ang gidukdok na dahon sa oregano. Mm-mm. Unya kaupat ka beses sa kaadlaw paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Labi ng sakit na dyugay, murag kag mabungog, murag kag ganang, murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod. Hoy! Kanagi hapong dinukdok nga oregano nga dahon kanang katas ana maayo mong itambal sa affected gyapon nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo kana pipila lamang sa dagan kay nga mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa dagan nga mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kapsula. Kung nang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay na mga ingredients nga naasa ato ang kapsula nga napay lain-lain ng mga kaayuhan nga ikahatag sa itong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isip imuhang food supplement.
9: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL Laman.
8: Kape, kape, kape. Unsa ba nang matang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naakay mapupo o makuha ang kaayuhan na benepisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon, nagkwartaan na. Mag-switch ka na sa atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito ng 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi agisagol. Giusa lang diya sa ito ang kape. Tinatawag na ito itong kape og all-in-one. Ganon. Namang iuban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Ugusa na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan. Sa itong panglawas, nadi ang ganoderma aplanatum. Doon yung mga benepisyo sa ato ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. Naay mga protina diha nga moabot og 20% hagtod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang Ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganini mo sa karne, sa isda o baka sa itlog ka makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa Ganoderma. Pero pantay lang as in level lang ang protina nga naa diya sa Ganoderma. Ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas dagan ang vitamins, vitamin nga A sa Ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamati, sa saging, sa mansanas. Pero kung mag-ingon nga ipagkaon og repolyo, carrots and everything. Pero kanang sadaghan ana, usa lang na tanan sa Ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang Ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium, pag ingon man vitamins B, C, o D nga makuha nato sa Ganoderma. Bonggang-bongga, kana palang daan, okay na, di ba? Pinagituhuan usab na makahatag ang Ganoderma o resistensya batok sa dagang mga balatian o sakit sa lawas sama sa tumor o cancer kamakabuhay. Ang Lentinus o Ganoderma, duha lamang ka na sa mga kabuti, kumbaga, sa pagkakaroon. Nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisaan na isip medicinal mushrooms. Tanang Ganoderma, walay kolesterol, ug-ubos lamang ang calories. Monang bongga para sa mga taong nagkaedad na o sa mga taong grabe na gidkabugat ang timbang. So bonggang-bongga ang Ganoderma. And again, ang Ganoderma kamakabuhay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape nga ginatawag natog all-in-one. Ang ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Munang pagtimpla na everyday pag-inom sa ato ang kape. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki at Publica. Nagang salamat ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Baku.
3: And now sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 20 sa revelasyon sa revelation ni Mayani na nadini lamang sa atong tulumanon imong tulumanon.
10: Tambagi ko Lady Baku. Tambagi ko Lady Batut.

0: Lady Battle, ayaw ko mang aminin sa harap ng lahat pero tunay at totoo na nababahala ako noon at higit pa riyan ay natatakot. Ewan pero wala rin kasing agarang maibigay na update ang mga pulis tungkol sa mga nangyari. Samantalang ako, walang patid noon ang hinala ko na may kinalaman nga si Abon sa lahat. Naghuhumiyaw ako na maibunyag ang lahat na siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Pero sadyang mailap ang katibayan.
1: Naakuno sa gawas ang imong ex-boyfriend Mayani Iha. Ato bangon mo ba?
0: Papa.
1: Tao siyang miani. Tao usab siyang imong atubangon.
0: Dili na, Papa. Ikasuko ka na ni Abon.
1: Wa si Abon. May gilakaw. Gawas pa ikaw gayoy toyo ni Banjo.
0: Papa.
1: Gawas sa Mayani. Kay wa siya pasudla sa gwardya sa gate.
0: Tinood gidi ay nga ikaw ang bisita.
1: Mayani.
0: Maayo kay wa kadayon padayon na sa gwardya. Ug dinhi karakutob sa gawa sa gate, Banjo.
1: May tuyo ko. Nimo.
0: Unsa ka na?
1: Tabangi ko, Mayani. Maluoy ka.
0: Kwarta?
1: 150,000 pesos lang.
0: Banjo.
1: Importante ang gamitan ko sa kwarta, Mayani. Kung tabangan ko ni mo ini, isaad ko. Isulti ko ni mo kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpaninguha sa pagpapatay ni mo.

Lady Battle, ibinigay ko ang hiling ni Banjo. Umasa akong sasabihin nga niya sa akin ang nalalaman niya. Ang hinintay ko noon ay ang kumpirmasyon ng aking hinala na si Abon ang nasa likod ng lahat. Pero nabigo ako dahil niloko ako ni Banjo. Wala siyang sinabi, wala siyang inamin, wala siyang ibinunyag. Naisahan niya po ako, Lady Badod. Pero sadyang ang panahon po ay may sariling paraan ng pagtulong at pagbunyag ng mga nararapat. Nalaman ko rin ang tunay at totoo.

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani, pero wa pa again mi-end dito ang tanan. Naapay sumpay, no? Pero unya mamalik ta. Ara atong lakbitan og isgutan atong nabati nga kinatibuk ang chapter 20 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad. Nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
5: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot ko 230 over 160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Ang findings sa sakit, stage 2 coronary artery disease. Every now and then, hihangat ang hihapon ko. Ang akong heart na may tusok-tusok. Modern ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tumar na ako magkabuhay, kaloy sa Diyos, kung karon, buhi pa manday ko. Una, pasalamat yun ko nga tinuod nga kaning ESL Makabuhay, mabuhay pa ko. Salamat yun.
0: Regang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip iyang dietary supplement. Unya nakagbatsyag gid siya kaayuhan sa iyang balatian, pinagi sa iyang pag-inom ug pagtumar sa ato ang kapsula. Nga daghan kay ingredients, una mo sa pingoy paabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Ay, sama na sa kong always nga isulti, daghang kay mga ingredients nga naadiha. Bisa pagbalik-balik ko na kung igid mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diya sa tong kapsula, sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Sama ini, naapay sambong, naadiha ang sambong. Ang sambong manggod, pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So sa ka-research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na kamatang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So ibig sabihin, dili na ka-epektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na nga makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan mo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So bisan pag murag ako kay ng kahasul siguro sa imong paminsan, pero ang importante makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya ang sambong ka makabuhay makatabang usab para matibhangan ang paghubag, pag tawagan na pagmanas ba kanang edema tungod sa pag-retain sa fluids ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang pati sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay, pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga tong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay, mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa tong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanat. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga tumakuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab nga mga ingredients nga giusa lamang di sa atong kapsula. So usa pay mo gipaabot, tumay na everyday mo ang partner everyday para naa kay ipanagang

0: sangkap, tula ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Coffee lover, diha sama nimo ka makabuhay nga maghila kang adlaw kun dili ka inom og kape. Mura sa kag ako, pero ako magud sa kong parte, maguol ko inom og kape kay mutukar ang akong acid reflux, may naa ba. Unya sukad lang nga naa EXL ma Coffee Mix 17-in-1. Di na ko ma-worried, di na ko mabalakang kasi mutukar akong acid. Acidic ba yung taon ang lola nyo? Kay sa ato ang kape mismo nga all-in-one. Ako ako'y batiyon nga bisan unsa. Walay matrigger. Kung naman ko'y balatian, walay matrigger. Instead, maayo pa. Inanay pa nga ma-clean sa nga kuang sistema. Inana. Kay nga naman, all-in-one ang atong kape. Naidaghan niya ang mga ingredients na makatabang sa atong panglawas, sa atong health. O usa sa 17 ka mga ingredients kina sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Maoang mangustin. Naay mga pipila ka mga benepisyo sa skin. Ang mangustin, di ba? Pampaubos sa sugar sa dugo ang mangustin, kamakabuhay. Ang skin, ang panit sa mangustin, doon ay mga ingredients na ginatawag natong xanthones. Na doon ay kakayahan. Oo, doon ay katakos ba? Mapaubos ang level sa sugar sa dugo o niya mapugnan ang insulin resistance. Ang insulin resistance, usa ka nagka-condition kundiin ang lawas kamakabuhay, dili makaresponde og tarong sa hormone nga insulin nga maoy nag-regulate sa paggamit og glucose or asukar mismo sa atuang lawas. Ang taas mangod nga level sa asukar kamakabuhay sa dugo og ingon man insulin resistance, pwede nga makahatag na nimo dili maayog yun nga balatian. Samaan ng diabetes, obesity or pagtambok ka ng grabe ka ay nga kabugat ka ng over na ginangin mo ang timbang ba o uban pa mga complications. Karon ang mangustin o ang panit mismo ana makapaligon, makapaisog, makapakusog sa atong immune system. Kay ang panit sa mangustin, bongga ka na sa vitamin C o sa ka-antioxidant na nagatabang para mas mapalakas, mapahimsog, mapaisog pa nato ng atong immune system para batukan ng mga infections. Mas bunako ha, ang kanang immune system mo ng atong sundalo sa lawas mo, nimubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus, mga bacteria. Kan kung weak ang ato ang immune system mo, nang dalita masakit. Nag-ubo lang ng atong silingan diyan niya, waka pa na po siyang baba pagkaog makita na po'y gisunod og ubo. Takdan dayon. Ninana ba? Kanang dili dayon makasugakod ang atong lawas kay weak ang atong immune system. Mao nang ang atong immune system ato dyan ang paligunon. Kung makatabang sa pagpaligun sa atong immune system, ang mismong panit sa mangustin. Ana. Unya, ang vitamin C usab, makatabang usab ka na para kung natin mga samad-samad sa lawas, daling mamaayo, dili magdugay. Ma-okay ang atong health. Especially sa atong skin. Unya, makalikaita sa scurvy. Unya, makapaninot pagi sa atong mismo nga skin or panit. Ang mangustin. Ang panit mismo sa mangustin usab, doon ay mga anti-inflammatory o ginawan antimicrobial properties nga epektibo kaya na para tambalan ang daga mga problema sa atong skin sama ng acne, blemishes, oily nga skin, or dry baron nga skin. Ganon. Ang skin usab panit sa mangustin, doon na kanay mga ingredients nga ginatawag natog oligomeric proanthocyanidins or OPC. Nga bongga usab ka na sa antioxidant. Ang OPC, doon ay mga antibacterial, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-allergic, ag vasodilating substance. Unya, gawas ana ang mangustin usab ka makabuhay, makapakunhod, makapaubos sa ato ang paghubag sa bisan asa nga parte sa lawas. Kana mo kong paghubag, natural nga reaction sa immune system kung dunay mga pathogen or mikrobyo nga mitry og sulod sa atong lawas. Pero kung ang paghubag, magdugay na ganin ang sobra pa, pwede nga ka na makahatag ni mog di gyud maayo nga kondisyon. Kanang grabe nga sakit sama ng cancer, disease sa imong kasing-kasing, arthritis, depression, or kana maidara na Alzheimer's disease. Ang panit sa mangustin ka makabuhay, bear in mind, doon na ka na ikatakos para matibhangan ang paghubag tungod sa mga xanthones ana nga may anti-inflammatory effect.

0: makakali ka ipagigita sa cancer, pinaagi sa panit sa mangosteen. Oo. O uban pang mga balatian, mga complications sa kasing-kasing inyana, and many more. Unya ka ng utok na to, kinalanagyo na kalinaw. Makapatinaw sa itong utok. Kaya ka ng panit sa mangosteen, doon ay mga ingredients nga pwede nga makaprotekta sa ito ang utok kikan sa oxidative stress, ingon man inflammation, nga pwede maghatag na ito neurodegenerative diseases sama sa Alzheimer's o Parkinson's disease. Ang xanthones, kamakabuhay sa skin or panit sa mangosteen, pwede ka na nga makastimulate sa nerve growth factor o sa kanaka molecule nga mutabang para mamintina. O mas mapalago pa nato, mapalabong pa ba ang atong nerve cell? Mauna ang mangosteen. Unya ang mangosteen kay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape. So balibaran pa ba ni mga atong kape nga bonggang nga ikahatag nimo, as in nag-awas-awas ang kaayuhan nga ikahatag nato sa atong lawas mismo. Mo nang inom na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat, and we are so back sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang bugtong kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult na diha, usang ito sa duha lamang kakapsula everyday. Niya ang tubig nga imong pag-aim nun ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa nga tambal imong inumon or bisan unsa pa nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, mas daghanon na ito ang dosage, mamahin mo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula, katulos sa kaadlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aim nun, sa dili ka pamukhaon. Pwede sad nga after na kamukhaon, pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na itong partner sa ato ang pangadoadlaw nga pagkinabuhi, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ito pag-inom sa itong kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: kabuhay, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Bato, dabati nato ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani, wa pa ni ended to ha, pero oo, mupadayon pata sa pagpaminaw sa sumpay anak, kay karon ato lakbitan o gisikutan nato na dabati nga drama ganiha mubo, nagin ka kong isulti ka makabuhay, but before that, smile una kay mo na atong pambansang reminder pahiyom, okay? Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pata matapos sa pag-feature sa tanan, pero kung basihan nato ang chapter 20 sa imong kasaysayan, again ang twist and turn sa kinabuhi nato, di ginamuhunong hangtod sa ending sa tanan, no? Naagin na yung mga kabaguhan, mga kausaban, mga panghitabo, gusto man nato or dili, pero padayon tas unahan. The show must go on. Magpadayon, dili kinahanglan nga maantala. Hindi po pwedeng matigil, tuloy lang ang buhay. Samtang padayon po ang atong pagsalig sa labang makagagahom niya, ihangad nato kanunay sa langit ang mga mahimo pang mahitabo, itugyan nato ang atong kinatibukan o ang atong kinabuhi sa Ginoo, o siya ni mahibaw sa tanan. Kung sa iyang tugutan mo atong dawaton, kung sa may dili o dili po pasados atong gusto, dawaton gihapon nato ang tanan. Ang importante, alam natin na may Diyos tayo na siyang sentro ng ating buhay, sa puso, sa hunahuna, sa kasing sa atoang sistema o kinabuhi mismo. Again, di ba? Moji na pinaka-importante ka ng naatay Ginoo. Intact ang ato ang faith ng dunia. Nga di yun matay o bisan pag unsa kadako o kagamay ang problema. Yan ang leksyon for today. E namin ka makabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Dagang salamat sa pagpaminaw sa Licones family and kay Orly. Hi sub sa Kalo and Hinayon family. Paspasan nato ni Richmond. Kaya Hinayon nato ito paspasan. Mga taga Butuan, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga Siargao, thank you din. Mga taga Surigao, salamat. Mga taga CDO, mga taga Bukidnon. Sa Tibok Davao Region, nga naminaw sa atong tulumanon, maraming salamat po, kamakabuhay. And syempre, kayo anong taigong panahon, pero before tama na milir, miyaw sa atong special nga mensahe today. Matod pa, kamakabuhay. Kung mahigugmaon ka sa salapi or sa kwarta, dili ka gayod matagbaw, ana. Kung mangandoy ka, nga madato. Kanang special nga mensahe ito mabasa sa Ecclesiastes 5, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba Mari?
1: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Ah, sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ug padayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisang-asang butika ra. Ang Isatamol para sa hilanat og sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, og Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
5: The verdict is in. The Bohol

0: dessert.
1: Kids FM. Holy Name University. Now.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ko og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: nga atong avail diha sa Barangay Talokto sa gym nila mga kakis sa EXL Makabuhay Caravan.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay ko riyan ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga ora sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Daniel sa Island City Mall. Ang DYRD. Breakfast News.
1: Igala may nga buntag, kinainusab nga hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay, ugiandam sa mga gis sa ligang tinghipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
2: O kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
1: Amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Gipa si Garbo ni Mayor Jane ang mga kausaban o kalambuan usab nga nakabuot nga nisdak bayang stagbilaran sulod sa 60 katuig atol kani sa Diamond Jubilee Celebration kagabi diha sa Bohol Cultural Center.
2: Mga mamumuhunan o kaabag nga nakatabang sa pagpalambo sa tagbilaran ipasidunggan ato sa Sidlak Awards kagabi. Ang DYRD o Bohol Chronicle ang ipasidunggan sa Business Longevity Awards.
1: University of Makati Dean Ederson Tapia masaligon sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara samtang Senator Camille Villar o Lauren Legarda gilantaw kanina mo tapo sa mayoriya.
2: Kapulisan sa lalawigan sa Bohol nakadawat og 50 ka motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emerhensya.
1: Way igong pondo ang LGU Baclayon aron sa matarong o niya mapaanindot sa ang merkado hinungdan nga i-privatize ang mga facility mato ni Vice Mayor Judel Cabahog.
2: Himuon karong buntag sa Barangay Talo-to ang laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Caravan.
1: Nalanag sa ilang gikaon nga uhong o libgos ang totoo ka managsoong babae ug usa ka lalaki dito sa lungsod sa Lubok.
2: Sa paugnat sa Kusong, kampiyon ang tagbilaran seri sa Governor's Cup 17 Under Division samtang ikaduhang pwesto ang LGU Ubay, ikatulong pwesto ang LGU Tubigon ug ikaupat nga pwesto ang LGU Pilar. Sa balitang regional, gisaway sa grupo sa mga mamumuo ang 42 pesos nga usbaw sa sulan sa Central Visayas.
1: Samtang sa kauluhan mga senador ng utana kabahin sa 206 billion peso realignment sa budget.
2: Gibalibaran sa ICC Trials Chamber 3 ang hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan lamang sa 10,000 items ang mga ebidensya sa prosecution.
1: Samtang sa gawas sa nasod pagkahugno sa usa ka eskwelahan sa Pakistan, labing minus 28 ang namatay.
2: Sa paugnat sa Kusum, gipildi sa Chicago Bulls ang Milwaukee Bucks sa ilang duwa sa preseason sa NBA game. Samtang sa balitang artista, musud sa bagong misyon si Coco Martin, isip usa ka undercover sa taxi driver, un undercover taxi driver sa teleserye nga Sigabo.
1: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita. Kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: kung nagipasigar mo ni Mayor Jane ang mga kausaban o niyang kalambuan o sab, nga nakabuot nga ni Sdakbayan sa Tagbilaran, sulod sa 600 katuig at tulkin sa Diamond Jubilee Celebration kagabi eh, diha sa Bohol Cultural Center. At ang paminaw si Alagad Alin Doidora.
1: Gipasigarbo ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang mga kalambuan sa Dakbayan sulod sa 600 katuig ilabi na sa paglambo sa negosyo, pagdani sa mga mamuhunan o pagmugna o trabaho alang sa mga residente. Kining gipareyag ni Mayor Jane Yap atol sa SIDLAC, A Night of Partnership and Community, nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center kagabi diin mitambong ang mga mamuhunan o representante sa nagkadayang sektor o komunidad nga nakadawat usab og pasinungog gikan sa syudad. Matod ni Yap, pinaagi sa digital transformation, gipamubaan gikan sa 14 ka steps ngadto sa usa na lamang ang proseso sa pagkuha o business permit.
2: Through digital transformation, we reduce business permitting from 14 steps to just 1, saving valuable time to the people who keep our economy moving. Online payment collections grew from only 2 million pesos in 2022 to nearly 13 million pesos in 2025. Business permits increased from 5,975 to 7,274. 22% increase or 3.9 billion pesos worth of business capitalization infused into Tagbilaran's local economy.
1: Tungod sa kalambuan, ni-reclassify ang Tagbilaran City gikan sa third class ngadto sa second class component city ngadtong 2025. Nakadawat usab gini og Hall of Fame distinction sa most business friendly LGU award gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry.
2: Tagbilaran also earned the Philippine Chamber of Commerce and Industry's Most Business-Friendly LGU Award 3 times in 5 years, which earned Tagbilaran the prestigious Hall of Fame distinction. In the 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index, Tagbilaran City ranked 4th among 116 component cities nationwide.
1: Lakip sa mga pamuhunan nga nakatampo sa pagmugna og trabaho sa Dakbayan, maong nagkadayang call center og business process outsourcing kon BPO companies nga nagpadagan sa ilang operasyon sa Tagbilaran. Gibutyag usab sa mayor nga mikunhod ngadto sa 10.2% ang poverty incidence sa Dakbayan ug nagpabiling kini nga way utang ang lokal nga gamhanan.
2: Tagbilaran's poverty incidence has declined to 10.2%. Reflecting fewer Tagbilaranons living in poverty. This is progress that matters.
1: Giawhag niya pa ang mga negosyante nga magpadayon sa pagpamuhunan o pagmugna o trabaho, samtang gipasaligan niya nga magpadayon ng city government sa pagpalambo sa ekonomiya o paghatag og mas maayong kaugmaon ngadto sa katawhan. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Mga mamumuhunan o kaambag nga nagatabang sa pagpalambo sa Tagbilaran, ipasidonggan atul sa SIDLAC Awards kagabi ang DYRD o Bohol Chronicle, ipasidonggan na Business Longevity Awards. At umaminaon ang report ni Alagad Ray Tutas.
4: Gipasidunggan sa gagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang mga investor, magpapatigayon, partner agencies, stakeholders o community leaders nga nakatabang sa pag-uswag o kaligon sa Dakbayan. Sa gipahigayon nga SIDLAC, A Night of Partnership and Community, dungan sa pagsalong sa Diamond Jubilee o sa Sita Katuig, ang awards gihatag ngadto sa mga nakatabang sa paglambo sa ekonomiya o sa pagpatunay sa sustainability o resilience sa syudad. Ubos sa tema nga One Family, One City, tumong nininga paligunon ang panag-iusa, kolaborasyon ug mayong relasyon alang sa paglambo ug kaligon sa tibuok Dakbayan sa Tagbilaran. Si Mayor Jane Yap nagpadayag sa kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa komunidad, lokal nga opisyal o mga kauban sa serbisyo nga nakatampo sa pagsenso sa Dakbayan.
2: Every tax you fully paid and strengthened our capacity to serve our people. These achievements carry your contribution. This success belongs to you too. To our pioneering businesses, thank you for seeing promise in Tagbilaran and helping lay the foundations of our economy. To our homegrown entrepreneurs, thank you for providing Tagbilaranon talent, courage, and hard work can build enterprise worthy of recognition. So our new investors, thank you for choosing to become part of our continuing story.
4: Ang station DYRD nga sa isitay-sais katuig ng nagalagat sa mga bulanon na apil sa 21 ka mga Business Longevity Awards. Gidawat ni alagad Anchorman Bong Bulizer o Senior Reporter Alin Doidora o Gray Tutas ang pasidungog samtang ang Bohol Chronicle nga si Tinday Dos katuig ng nagalagat sa mga bulanon gipasidungan usab o gidawat ni Legal Counsel Attorney Jun Amura ang award. Nagpasalamat ang DYRD Bohol Chronicle sa City Government ubos sa pagpangulo ni Mayor Jeanie Apps sa pag-ila sa serbisyo sa mga bulanon. Gipasalig sa DYRD Bohol Chronicle nga magpadayon ang dedikasyon sa pagkatag-ug serbisyo ngadto sa mga katawhan. Duha usab ang award sa Distinguished Plaque of Gratitude si RGU Melasimo sa First Consolidated Bank o Peter De Risco sa Bohol Chronicle Radio Corporation. Ang pasidungog alang sa DYRD o Bohol Chronicle, President De Risco o kani FCB President Melisimo, gumikan sa inang paghatag-ugiya sa kalambuan sa Dakbayan sa Pilaran. Lakip sa mga award, mao ang Century of Life Award din duha ang nakadawat. Usa sa People's Council Leadership Award, usa sa Student Courage and Integrity Award, upat sa Outstanding Board Top Manager Award, lima ka Distinguished Service to the Culture and Arts Award, 14 ka Saulog Partnership Award, lima ka Top Real Property Taxpayers Award for 2025, lima ka Top 5 Business Taxpayers for 2025, upat ka Distinguished Educational Legacy Award, tulo ka Centennial Legacy, tulo ka Cultural Diversity and Community Partnership Award, 27 ka Distinguished Development Partnership Award, siyam ka Distinguished Government Partner Award o usa ka Exemplary Police Response and School Safety Award. Gikan sa Bohol Cultural Center, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa mga adunay Smart TV, ay kalimot sa pag-like, kunya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Trinidad, gipahilipayan ni Mayor Roberto Cajes o kanhi Mayor Judith Cajes ang pagsaulog kaghapon sa Elderly Filipino Week Culmination Program. Amo nga selebrasyon ang hatag kining pag-ila sa bililhong kontribusyon, kaalam o dugayang dedikasyon sa mga senior citizen alang sa ilang mga pamilya o sa komunidad. Usa ka makahulugang okasyon puno sa pagpasalamat, kalipay o panag-uwan nga nagpasiugda sa dakong bilih sa mga senior citizen isip mga bahandes katilingban nga angay hatagan og gugma, respeto o padayong suporta.
3: Sa lungsod sa Anda, giauhag ang tanang interesado o kwalipikadong tour guide sa lungsod sa Anda nga mopahimo sa Competency Assessment and Certification for Workers Program sa Technical Education and Skills Development Authority, Contesta, Bohol, ang Bohol Provincial Office, alang sa Tour Guiding Services, NC3. Pinaagi niini nga programa ang mga eksperyensyadong tour guide mamahimong mapasusi o mapamatud-an ang ilang kasamtangang kahanas o katakos sa pagiya sa mga turista.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 22 minutos pasado alas 7 diri sa DYRD Breakfast News. University of Makati Dean Ederson Tapia masaligon sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara samtang Senator Camille Villar ug Loren Legarda gilantaw nga mo tapo sa mayoriya. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
4: Nagpahayag og pagsalig og kumpiyansa ang presidente sa Philippine Society for Public Administration og professor sa University of Makati nga si Dean Attorney Ederson Tapia sa mga ebidensya sa House Prosecution Panel batok kang Vice President Sara Duterte sa mga pagdungog sa impeachment trial.
6: Nakikita ko dito yung prosecution natin, they seem to be very confident of the evidence that they presented in the unexplained wealth case, that they were willing to forgo all the other cases against the Vice President. president. So far, the evidence is very strong. Kaya nga, I'm very interested to find out kung ano sasabihin ng depensa even just in the unexplained wealth.
4: Sa eksklusibo nga interview sa DWRD inulagad kagahapon, si Tapia nagpayag nga dili siya sigurado sa conviction sa vice presidente. Apan masaligon siya sa kaligon sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosekusyon. Matod niya, lisod na kayo lalison ang kabaturan tungod kay klaro og hayag na kayo ang mga ebidensya.
6: There's enough reason for us to believe that malapit na tayo doon. Not sa 14, but I think sa 16. And there are some indications that would say that yes, nakita natin. Tsaka kasi alam mo, Bong, ang hirap pasubalian nung ebidensyang obvious na eh.
4: Gidaig ni Tapia ang kredibilidad sa expert witness sa prosecution nga si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Sumala niya pamahayag ni Cabrera sa unexplained wealth o wala mapasabot nga bahandi makadaot og dako sa Vice Presidente.
6: I think it was very damaging to the Vice President. At the other thing that I always say is magaling na communicator si Attorney Cabrera. Hindi siya mahilig gumamit ng mga jargon, ng mga technical terminologies na hindi makaka-relate ang taong bayan. Kaya talagang yun ang very potent force for the prosecution and against the Vice President.
4: Gihulagway niya nga strategic and tactical move ang himo sa prosecution. Napag-usab sa ilang strategiya nga hingpit nilang giwagtang ang tulo sa upat ka article of impeachment. Lakip na katumay kalabutan sa confidential fund, bribery o grave threat aron magtutok sa usalang kakaso ang unexplained wealth nga pagbuhi sa pagsaling sa publiko.
6: I think that is a reasonable conclusion to make at this point kasi nga, imaginein mo, ipinamigay mo na yung tatlong rapol tickets mo, yun na lang isa ang niretain mo. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa mo dyan na mananalo ka dyan.
4: Apan medyo peligroso alang sa habig sa prosecution kung makapresentar og ebidensya ang depensa o kung maabtan og sunod tuig ang impeachment, adunay posibilidad nga mapawalay sala ang Vice Presidente. Samtang gilantaw ni Tapia nga posibleng mutapusab sa mayoriya si Senador Camille Villar. Sama sa igsoon ini nga si Senador Mark Villar, gawa sa babaeng Villar, posibleng usab nga mutapo sa mayoriya si Senador Lauren Licarda.
6: I think they're also thinking of long-term effect to their family business. Kasi napakinggan natin, maybe just a few weeks ago, maraming mga possible cases that may be filed against them. So, one way or the other, again, hindi aamin yan, pero ang nakikita natin, it's just a matter of time for Senator Camille to also transfer to the majority. And isa pa, yung binabanggit natin, si Senator Lauren, even the spokesperson, no, si Dean Tony Lavinia, has said that it is part of the realm of possibility for Senator Lauren to rejoin the majority. So you have now easily 16 senators.
4: Nagtuo si Tapia nga dili na dawaton sa majority block ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano. Sa kinatibukan, samtang nakita ni Din Tapia nga ligo ng ebidensya sa prosekusyon, gipasabot niya nga ang katapusang desisyon alang sa 2/3 nga buto nga gikinanglan alang sa conviction anagyapon sa impeachment court. Gikan sa DWRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
3: Kapulisan sa lalawigan sa Bohol nakadawat og 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emerhensya. Atong paminawon ang report na Zara Arcayana.
7: Mapalig-on pa ang emergency response system sa Bohol human nakadawat ang probinsya og 50 ka unified 911 emergency response motorcycles gikan sa national government. Matud ni Gobernador Erico Arisotol Aris Omentado, dako og ikatabang ang mga motorsiklo aron mas mapapaspas og mas epesyente ang pagtubag sa mga emerhensiya og mapanalipdan ang kaluwasan sa mga bulanon og mga bisita. Gipasiugda sa gobernador nga importante ang pagkaandam og igong kagamitan sa probinsya, ilabi na kay ang Bohol usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa nasud og mao ang Pinoy-anan sa unang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Gipasalamatan usab ni Omentado si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ug Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu sa ilang presensya ug personal nga pag-turnover sa mga motorsiklo. Gipasalamatan usab sa gobernador ang padayong suporta sa national government sa Bohol nga matod pa niya nagpakita nga ang serbisyo publiko angay nga ihatag nga walay pagpili base sa politikanhong kolor. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, inyo kaning mabati sa Kiss 102 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel. Live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island Serimol.

0: pulos kini nga babay nga lumad kini nga taga barangay Agape Lubok o kato ilang kaobar usa ka laki nga 23 anyos taga Montserrat Cortez sa tuwa na siran kagahapon sa mga alas 12 sa tunga nga kauton nga kini nga upat nangaon kini nga sa ilahang nga giluto nga uhong ug libgos ug sa tuwa nga ginabi ani nga mga biktima.
1: Uhong gid
2: uhong libgos
1: libgos. Oy, kala na ginare.
2: Sige ra mapumikaon pero kuno na mi nakuan man.
3: Nek bahong gid.
2: Idang nga unta. Na do ne na tapo isa. Moro baho daw kuan, ne do. Ne ila gi pugi sang.
3: Sige kero to ba.
1: Disa mo to nakuha niyo.
3: To lang dapat sa.
2: Ali butra. Kay bitaw mo tobo bitaw na ikila.
1: Oh, buto rito.
3: Gi an bisa na.
1: Ya.
2: Sa gulag gulay nga.
3: Ya. Gi kanang buto ba gi sumuan pag kanuha.
1: Oh. Kuman.
2: Moro to nung naon may isa.
1: Kanito to, kanito.
2: Oh, dito na kung kang busog na ikag mo.
1: Ibate.
2: Sig suka niya, malip ako, malipong suka, sig suka niya.
1: Gisagula rin niyo, og.
2: Alubati, saging, kanang ambay ka butong.
1: Oo, ang yung gilawoy.
2: Nene, kamunggay. Gigisa niya, gisatabuan. Kanang sabon sa butong na.
0: Bunta gatua nga gisusi kini nga upat na nakani sila sa luwas nga kahimtang gikalang diri hamtangan sa Caliaris Medical Center sa Lerto Jumbo Ceres ang Primo Prever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita
4: DYRD.
5: Sa paugnat sa kusog kampiyon ang tag Bilaran Seri sa Governor's Cup 17 under division samtang ikaduhang pwesto ang LGU Ubay. Ikatulong pwesto ang Tubigon o ikaupat nga pwesto ang Lungsod sa Pilar. At ang paminawon ang report ni Leonard Sim.
6: Salatot sa basketball kampiyon ang Tagbilaran City sa inaugural season sa The Governor's Cup Under-17 Division. Wala na hatagi kay gayunan sa Tagbilaran City ang LG Ubay na makaangkon o kadaugan sa tulo kasunod-sunod na mga duwa. Ang pagkumbuya nila ni Mike Agua ang Finals MVP, inubanan ni First Mythical Team Member Sean Archer Codimos o si Miguel Idanio ang Exemplary Player Awardee diin mitampo sa ang Player of the Game na si Adrian Budlong mao'y ni Buswat sa Tagbilaran City aron hingpit ng maangkon ang kampiyonato. Ang Tagbilaran City nakadawat og 75,000 pesos cash prize, lakip na niini ang 3 million pesos project grant para sa sports development. Ang ganti kauban sa medals og trophy gitunol ni Gobernador Aris Omentado kauban si Congressman John Jesnil Babaya og board member Nathaniel Binlod at ubangan sa presensya ni Mayor Jane Yap ang mayor sa bayan sa Tagbilaran. Samtang ang LG Ubay isip second placer nakabitbit usab kini og 50,000 pesos cash prize og 2 million pesos project grant. Gisaksihan usab ni Mayor Constantino Reyes o ni Vice Mayor Kim Puentes ang pagtuno sa mong premyo. Ang third place na angkon sa LG Tubigon samtang ang fourth place na angkon sa LG Pilar. Misaksi usab si Mayor Marlon Amila sa lungsod sa Tubigon o si Mayor Wilson Paho sa lungsod sa Pilar. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini Selena Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Sa balitang regional, gisaway sa grupo sa mga mamumuo sa Sugbo ang 42 pesos nga usbaw sa inadlaw nga minimum nga suhulan sa Central Visayas. Matod nila ang maong usbaw, layo ra kayo sa gikinahanglan sa mga mamumuo aron masuportahan ang ilang mga pamilya taliwa sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Gipadayag kini sa alyansa sa mga mamumuo sa Sugbo kilusang Mayo 1 atol sa pagbatuman sa bagong minimum nga suhulan niadtong adlaw Miyerkules. Ubos sa wage order, gihatagan og dugang 42 pesos nga inadlaw nga suhulan ang mga mamumuo sa Central Visayas. Samtang ang mga domestic worker nakadawat o dugang 500 pesos sa ilang binuwan nga sweldo. Gumikan sa maong mando nga gipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mahimo ng 582 pesos ang minimum nga sweldo sa mga trabahante sa Metro Cebu, samtang 542 pesos sa Bohol, Negros Oriental, Sikihor o uban pang lugar sa rehiyon.
7: Alas 7:43 sa buntag, warmest birthday greetings nga to kang Father Jingboy Sacco ug kang Congressman Babayap, who are celebrating their birthdays today. And we wish you both good health, happiness, and continued success in your respective endeavors. Happy birthday! Gikan na mo dere sa DYRD. Kahintang sa panahon, humani ini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, ikas lokal ng Botans Pagasa. May butag, Mr. Samar.
2: Ani ang kinipinakaw ni Kalabuas, kayong tang sa panahon ng karong adlaw. Wala tagi monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par or Philippine Air Responsibility. Ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, una kining gitawag og ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mao'y nakaapekto sa Palawan o gingon man sa Kabisayan o Mindanao. Samtang laing sistema kinagitaw itong northeasterlies wind flow o hangin nganikan sa Mirang Silangan nga mao'y nakapikto sa extreme northern Luzon o samtang easterlies o hangin nganikan sa Silangan nga mao'y nakapikto sa eastern section sa northern o central Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bol, mga kalungsuran o kapiyas tagbilaran. O gingon masab itong dapita sa Mindanao, Bicol Region o Mimaropa, kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag mga pagpanag-om o maragumon ng kalangitan o may katag ng mga pagulan, mga pagpunopagilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Aurora o Quezon, kining mga lugar sa makasinating maragumon ng kalangitan o may katag ng mga pagulan, mga pagpunopagilat gumikan sa Easterlies o hangin ikan sa Silangan. Samtang ang Batanes o lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar makasinating laman ng mga pupragsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay doon na maragumon ng kalangitan o gidumlan sa panagsa nga mahinayng mga pagulan gumikan sa northeasterlies wind flow. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon makasinati laman ng mga pupranggsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay maragumo ng kalangitan o gidumlan sa panagsa nga mga daklit mga pagulan mga pagpanupagilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa Silangan. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ng Silangan o paingon nga to sa Silangan nga mo'y mapusulabi dito ang dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan ng mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa Bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minin Silangan o paingon nga sa Silangan nga mo'y mapusulabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo usab sa Bangbahin sa Luzon. O samtang karagatan ng mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kapuntagon, umusalo po sa pagkini sa may alas 5.26 sa kahaponon. Samtang atong hunas, karong alas 8 sa buntag, nga doon ay pag-ubos nga 0.06 meters. Samtang taob, unya sa alas 2 sa hapon, nga doon ay gintan o pagtaas nga 0.54 meters. Laing hunas, unya sa alas 6 sa hapon nga dunay pagubos nga 0.47 meters. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa Luis de Pagasa Albuquerque Bonanza Station, Yunod Samar, Mayong Buntag. 102.3 KISS FM.

0: gi-recommend sa ako ang higala, ang James Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Mao sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang James Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, James. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang James Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
2: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangkamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi ninyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.